0: wo rates nyina wo peye no fa mo mo je first no enhyehye kakra wo ho
1: Free bio. Ne lechlan Ghana se wobu kusu jini woho. Esiku fo, etisha fo, anawo fo. Se wo pe, se wo besu sa wo nemu ni ameni na. Emri nani? Ya yeshe pape bia mamu. Ewe ye air conditioners, TVs, refrigerators, gas cookers, chest freezers, microwaves, mobile air conditioners, vacuum cleaners, blenders, kettles, mobile phones. Eni ni eke kan ho nyina. We die, se sa wo demu ni ameni na o. Ne ma wa foto sunku bi. Na ma osuku ko ne so aye wo de. Wo mpe we na o. Electroland e ma wahuta ena mwamu ni ama pa ne bua dafem. Enti ema Electroland back to school promo yi enfa wakonhu. Wubeti miyako Electroland showroom ene wanamu nsifwe wagana afane enyina. Na wako towo ni ama pape yene ya. Anafre yenwo 050-315-9739. Wubeti miswako www.electrolandgh.com.